0: demo we ye Kristo fo kasa ni ra kenka bra
1: the kenka in the bible say me ka chem no kremu ampara say
0: we yesu me kasa sir tzo bible abo hu say e yesu atwere ye ene ye de ayi pe kwakwa ye de be atwero yesu say o kasa chede wo biara o tie ye no kremu pa say
1: wo be suno matwa adwo
0: na e Kristo fo ba de be
2: wo be suno twa adwo
0: ti asabri yo Yesu, Yesu, Yesu.
2: Oh yes.
0: Yesu. Bounce for Asasho, Acts 14, verse number 22. Yesu say, O kachi da no kuremu pa se, yebe suni ayati ya pe. Besi ye fa breni ya manhulum, en ako pie Kristo nche. Sa, obiye tibi an fa breni ya manhulum wa, onso Kristo eni. Tibi si uwe skasa de kurebi ana ha ubiye de be. Ewo ho. Skadi nyame de amao but ebia ade bi nhyira de bi ebia wo anya bi eno se wo famu wo tia ko pie Kristo anim
2: sir
0: Acts 14:22
2: Acts 14 verse number 2
0: when Jesus na kasa
2: sir was it she suafo ne krade
0: Jesus fra suafo ne nyina na wo hye wo mkrade
2: ne kwasempa kwai was it to one for say
0: na Jesus tutu ne suafo ne for say
2: won tina gidi ni
0: mo nyina ntra ewrade Jesus gidi
2: ne kwasem na wo kan so say
0: na Jesus ka kire ne suafo ne say
2: etwa say
0: asem we sha no so meka ho asem akire
2: ne kwasempa
0: Jesus ka kire ne suafo ne say
2: etwa say
0: etwa say
2: ye na ma ne hunu pii
0: ye fa amane hunu pii mu
2: ekwa Kristo ahinie ni
0: ni wo ka de she suafo ne den
2: ne kwasem
0: Peter no ye miracle wo ye san kire ne ti asemni yo
2: sa
0: paul amunyina be ye anwangwatuma na so urade asem se e wo se munyina mofa amanehunu na mako amanehunu pimu na mako pie Kristo ahinie ni
2: e
0: wo asem na lo pemene wo kase wo se woni pe bia ye be fa maniem ansa na yetimi akɔ Kristo ahinie ni se ya fa manehunu ma opoa ti wo dia be na na mu amanehunu ne se ti amanehunu wonamu no empa abona yere hobo
2: oh yes
0: netinum na awurade yi wo firi mu a aye nhyira de amao ka amen
1: amen
0: e wose ye fa amane wu pii mu ne ade akopie Kristo ahenni enim entina o kan John 16 verse number 20 yesu no asa be kan wo bie mu se
1: me ka kire
0: mu tiu me ka kire mu nukure mu ampara ti asema ba broka me ka kire mu nukure mu ampara enye na ada asemu enye na ada asem no kure no kure ka tie mu no kure mu ampa se
1: wo be su na ma twa
0: de odi pa bia be su na wo twa twa
1: na ewiasefo ni
0: ba ewiasefo ni ayete ebe ze Kristo ni woni wiasefo na ji wo mani do ye Kristo ni ha hwan ye madu ha hwan ha hwan ha hwan ha hwan aje se ha baso avre ho na se me ko be kwai avre ho
2: ano din
0: bi wura fi e club ni din yakɔ wɔkyerɛ ntabapa anadwo bɛa 2-3 na afei menia wonam fam kora no nya baabi ne wawura yɛaborɔ kɔ kaa kwan no
2: nyinaamofrɛ
0: no sɛ friday 9 to sadende asante bɛkwae deɛ asɛmu friday 9 na obi yɛ ɔwɛn ɛsu afiri no nyame no obi ani agye asi na gede mu
2: afiriɛ
0: sɛ wɔsi na gede ma made akye na wohwɛ ɛma ba a wɔnkora nketenkete mpanyini a ɔmu nyina atu afora paa no a awerɛ hɔ ɔma ne kɔ ne sɛn nti mebisa wo sɛ Ghana as Christian nation no ɛti ɛnu a ɛnu ni anaasɛ daakye bi na Christian nation ne bɛba Ghana madwene ho mente ase Ghana as Christian nation ɛtete brɛm na ne yɛ Christian nation a anaasɛ ne yɛ te sɛn ɛne Ghana nyina so wɔte sɛn bible sɛ mobɛsu na mobɛtwa adwo na wiasefoɔ ne bɛɛ deɛ bɛ ɛbɛkye sɔfoɔ kotu no deɛ ne hyɛm halleluya ofie hɔ deɛ ne te hɔ opɔpɛ tena ase deɛ ne hyɛ hɔ bibisawo sɔfoɔ a wone wiasefoɔ ne tumi kyeɛ na motumi gyina tiktok so live ɛne wiasefoɔ di nwuro bi a ɛnsɛ mfata nti woyɛ nyame sɔfoɔ ɛnneɛma ɛkɔ so na me nua jeremia se nka mete yɛ nsuo na m'ani wɔ yɛ subura a nka mesoa ma mema awiane anadwo fi sɛ ɔman ne nim awurade man ne nim awurade sɛ asɔfoɔ ne wiasefoɔ tumi tena tiktok so ɛyɛ kese ebiya ma ensen fata ema sofu oti bi ke wiasefu wakasa wiasefu wakasa wiasefu wakasa wiasefu wakasa etesen so anke wiase ni kriso som kaso so ye edye be edem kwa achere ene ba achere kwanta edye be edem sanete
2: si
0: ye tu afra ati ase sofu oti mi kobo jamani achano nwa beji ake TikTok switchirim mi ra re hu ana ai ena na me kwa bre chire no e me ba no ma top perfum bi ama no ena akra de yesa sofu ti ya sini be kase di woni mu nyameda obeka se ba profe me to Kristo ni bia fo se Kristo fo mo die mo be su na ma yete be no ma twa ajo de wi ase fo ni ayete be wo pese o kire se ayifo okunu Yesu no wo mai
2: oh yes
0: na ada ayifo okunu Yesu be pa no eniema be sesa ko ba bro se
1: na so mo die
0: na mo mo die mo wura be ho
1: Nanso
0: a Kristo fo awre huo ne ba tie pe. Obu wane dia Daniel ni Jesus ya o. Ne dia Daniel ni sisi ya.
2: Ya dan si die.
0: Ne dia Daniel ni sisi ya. Enti da chi ya Yesu be ni huo de no oni ani gie bim.
2: Oh yes.
0: Awre huo.
2: Oh yes.
0: Awre huo ye nta de hye ye kasa ye difre chese enima pasa. Say Christo so many na so na yet yep. I say and a Christo for back to happy a Christo for conquer for back to be.
2: Soroko for you bibri.
0: And I saw the co for you bibri. Awraho.
2: Oh yes.
0: Awraho. Ne will be to Christo. When we'll be to a sort of gospel musicians here. And then you will me. The Ghana gospel musician. Dudu was a panabit in a case. When we are Christopher. Dudu was saying.
2: Pina Danny.
0: Dudu was saying. And then Ghana sofo do do send a bit yaka so me Christopher and yeah Ghana nkwa dan so kwa de na bobu chiri wane ne ma
2: asofo mpo ne yi
0: na asofo mpo ni na Ghana nkwa da and empedi na no pa na asofia papa panyi ni pa wote ni lotoki osum na me hwe nsamu ni aguru bia woni ababa wetie e ka kira baba wan se woni ni de na so oma na wokon a se do bi se jina na so no oda mu ni se da bi Mama na se baby papa ne nante akora ho atene onante akora timu ti papa ni pie film na mitseri na se papa ni nante akora na nante akora no e ente so obetimi anante nanso wono wo papa we pre challenge ababa wono se wo ye obetimi abubu na gudem wono se wo ye oloba wo mara Masa
2: o mine no
0: de o mine ko no papa pagini a ka baba wo betimi afra no akye na tenase wo kye no kwan a ya wade no wo de wo ni di nkomo a eye adwama mo challenge ho nkomo ene Ghana ho ane tu obi fo
1: bia
0: ni ho ene ho ane tu akwadafo
1: bia ni
0: kebre o man kebe kentutu no he empanyina hwadea wo mapa ho ema empanyina hwadea wo mabunu ebre ti yan ye nkan nuya Babu ase wi ase fo besu na a Kristo fo besu na wi ase fo ni ayade be age na dache na yawre ho no hallelujah
1: amen
0: Daniel ni je ibu service number 32 e be Daniel ni je ti ye na mama ni unu Hebrews 11
2: sa
0: verse number 32 ye na mama amani unu ana edi ko pie Kristo nche ti wo ye Kristo ni a Awa dwene mra nsema me kachi no iso. Awa dye ne ma ye no. Ma me, susu mani nye oso she. Susu. Na, o mani nye oso epi ya. Wa nshe ya. Wanga sa du ni pedu ya ba kwa tu awa dye nfe uradi mu.
2: Sir.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Na ba po wapra boso oba wade fo. E su nye miye ni mungi oba wade ni. Tobu ase. Enye da kwa yin. She Kristo atempo wane ne diso.
2: Oh yes.
0: Fe, obye ni Kristo ashe diye. Obie nim Kristo atemu die. Obie nim Kristo mra. Tribisa o se, de ne wudi ni pedia eye, se urade ba na, wo be so ne ni ana so be ye chi wade ame urade. Ade na wadwe ni wo wunu se, wo na matwa ma mo kwanso ntimi ntimi sa kyera madwene. De ne otu fo ma wo ntimi sa kyera wadwene, e de ben. Na de ne pese se wo. Ka amen.
2: Amen.
0: Nura bra.
2: Hebrews chapter 11 verse number 32.
0: Verse number 32.
2: Wasi adifu a akano.
0: Adifu na akano.
2: Wasi adie na minka biyo.
0: Eti Yesu. Oni mdia no waka un.
2: Oh yes.
0: Abadi odifu. Fresu ya fu nyano wa share one. They say mobe famen hunu piimu. Ena kwa Kristo ni. Mame awadie ne mano. Tubu wasi.
2: Nukwase.
0: Empero. Na wabebi tise. Hana. oba we koda asori fie sa wanware da ifi ne maba wabrim according to Luke 2 ma ho nya hama me ona na abeka wo de no
1: sir
0: Luke 2 ha we etifi asem wo twere oba bi din etifi asem ma ho nya na mo ye shema me atwere oba bi din be we be 30 something ho
1: ko Luke 2 verse number 36
0: ha verse number 36
1: hana
0: hana mo bukwai
1: Bible say na odifo baabi a ofran Hana
0: odifo baabi a ena rewu odi odifo obi edifo ba na se radio so obi edifo ba ono na safo ba te se oba no ono no sa wa safo ba arewu no odifo ba ne eji ono anka safo be kunu aye de ben odi ogina na difo ba so eji obi kunu arewu Bible said na odifo baabi a the friend Hana wo ho
1: oyɛ faru fanel ba a ofri asa abusuɛku
0: oyɛ fanel ba ofri asa abusuɛku
1: wanyini
0: wanyini
1: na onware
0: oyɛ ade abɛ
1: wa na wanware de baba wa brim
0: wa wanware de baba wa brim wanyini aso wanware da tena Kristo aso ne fie akusi so oyɛ ade abɛ owi
1: tena kunu
0: ne ma ne ba wa brim at early age or what they are ne kunu ye de be o ba wa mwari pim and it is saying and the milk na for what is saying be kunu ni a se bu kunu wu a anka o kunu ni bia ye urade urade na ware o be kunu ni bia se be bia won na me mi ru abre ni tika Hebrews na fancy
2: Hebrews chapter 11 verse number 32
0: na braso ha
2: wa se na de na menka bio
0: e braso we de eh na o kan to aso a difo no mu di kan o mu hu na mane bi mu nu atete jade owu ye di bi mu gura to pre na so ni nyina o ma anye de ebe o ma mpa ba heaven nti ti enu anom ni adofo e na metopic na metu ni di se ye fa amane hu pi mu e ni akopie Kristo nche ti how ni amane a e da wo so a e ha wo Kristo sumu nu sa wo yire ho a Rade ba obefo se mu akwa pa no kwafo wodi kakra so no kure ntie nko ahemem rade wu ye mobo na wo shirae na ye Kristo fo ma pa no rade shiye de ni ntimi nyina na adom ha ye nyina so da amen
2: amen.